Beneweru bazigirwa Mwakano la kasanzi eindu wa landari ya Ebola elino munte mwiru. Kulikuwa wabula girebwe nene, rugende kere waka shimbulira amarigi kugabalenga bama galankana, bagwere baka ruigiriza nga simango. Abo balenga bama galankana, barubuiziri okurujeru waka kalabama boko, nensabuni erino luvu nga sikasanzi, rumanyi rwaja rwae girirana, mburu na manyagi kandi, rwaja rwahuma okunsimba ze muziru, kurima nyerizi fire zone, chibwe nene bakubukubu, nezi ndi nsimba, zo mumulala gwebi kwe. Baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri gwo muntu wafaga na yondwa landari ya Ebola. Mburu na hama galagi abalenga bama